Vilokala, bakhululekile nalabo bengakwazi ukuthi bangijoyine. Ya, ngoba ivilokala kuzoba u6 kuya ku1 kulona othena uyehluleka. Kodwa lo othena kanankinga kuzosukela ngo6 kuye ku6 wantambama. Alright. Isikhathi esizohlangana ngaso lapha eMansele number 110 Kumngene Road sizohlangana ngobani isikhathi? Isikhathi esihlangana ngaso sihlangana ngo 10:30. U 10:30, 11:30, 12:30. Senzani la? Lapho ngizobe nginifundisa ukuthi kubaluleke ngani lokho esizobe sikwenza. Futhi mapha ama benefit esizoba nawo emvakwa lomkhuleko yokuzila ukudla esizobe siwenza. Ngizobe sikhuluma ngalezo zinto. Ya, ngizobe nginifundisa kakhulu. Ngiyacela ke laba bantu abazoza kulomkhuleko ngiphathela iBhayibheli. Uma ungaliphethe iBhayibheli ngicela ungezi. Ngicela ungiphathela iBhayibheli. Ngaba iNew Testament, ngaba iBhayibheli leli eliphelele. Wena othi lisefonini kulungile. Ya. Why ngithi fanele ngiphathele iBhayibheli? It's because akuzileki kahle ukudla ungalifunde iBhayibheli. Because ngesikhathi ufunde iBhayibheli uzila ukudla, kukhona into ozoyizwa nakuwe nje. Ya, izolona konke ozoyizwa. Ya, ngizonifundisa yonke lento sizokwazi ukuyibona. Ya. Amaviki awu-4 esizobe sikhuleka ngawo yindaba yingoba ngomhla ka 31 July bonke abantu ngiyobahlanganisa nengelosi kaJehova, ngiyobahlanganisa nengelosi eqeda izinkinga ezidalwa zibongo esizalwa kuzo, ngiyonihlanganisa nengelosi esiza ngishintandane engabazi abazali bayo ukuthi kwazi ukuthi iphumelele noma abazali ngabazi. Uyabona nje uma ngikhuluma ngalento ngizoyifundisa lento. Kunabantu abayophumelela ngoba besarenda impilo yabo kuNkulunkulu. Phumelela kwabo kuyoqhamuka lapho. Kunabantu abaphumelela ngoba benabazali benobaba nomama. Kunabantu abaphumelela ngoba bahamba bayofunda. Kodwa kunalolu hlobo labantu laba abazophunyeliswa ukuthi basarenda impilo yabo, bayisarenda kuNkulunkulu. Ngoba mlaleli wami uma sikhuluma na iqiniso, uyabona lento lena yokuthatha isimo sempilo ngoba ubona kunzima empilweni yakho. Bese uthi wena kungcono ngiyohlalisana. Okubizwa ngomkhiphito. Akuluqedi usizi osuke ubhekene nalo. Yini edala usizi lungapheli? Ukuthi asikho isibusiso ekuhlalisaneni. Asikho isibusiso. Angithi akekho umzali okhuluma izwi lokukubusisa lokuhlalisana kweni. Futhi angithi akekho umfundisi okhuluma izwi lokukubusisa lokuhlalisana kweni. Yabo? Uma ufuna uqedwe usize mntanami, isimo sempilo yakho usibona ukuthi icala engilithwele. Icala eladalwa abazali bami, bahlukana abazali. Uhlukana kwabazali bami kwangenza manje mina ngakhula ngase ngiba intandane. Uyabona ke lolo sizi lolo uJehova kuphela okwazi uliqeda. Ngoba ngisho umfelokazi. Ukuthi umfelokazi ushonelwe umyeni. Bese thola uma sihlalisane akuvamisanga lokho ukuthi kube into eqeda usizi lomfelokazi. Kodwa kunalokho uma sihlalisane uvamisile ukuthi amchuthu uma umfelokazi lokho oncane bekade kushiyelwe.

esandleni sakhe. Ngiyafisa ukusho bantu bakaNkulunkulu ukuthi uyavuka ekseni uyotohoza. Kunomsebenzi ongcono uJehova kubekele wona. Into edala utohoze ungasebenzi ingenxa yokuthi umbalekelile. Abanye bathi isonto into yabafazi. Kulungileke akube into yabafazi isonto, kodwa uJehova uyinto yabafazi naye. Abanye bathi insindiso into yabantu abaziyibotho. Kulungileke insindiso akube yeyibotho. Kodwa ukuphatha kahle umuzi wakho nokuyiphatha kahle njengendodakazi, njengendodana ekhaya, ungahamba uba uvansi, ungahamba ulala, kuyinto yayibotho nalokho. Ngoba isonto nale nensindiso iyona nto esithi uma sikhuluma ngayo bese imqondo yethu iyaqoqeka ukuthi awukwazi ukuthi ungathi uyasonta ube nenhliziyo embi. Awukwazi ukuthi ungathi uyasonta ungaxoleli. Angithi insindiso isenza siqoqeke imqondo ukuthi awukwazi ukuthi uzothi usindisiwe kodwa futhi wena ube uhamba uqhulula abantwana mawungelifazana uhamba uyakhulelwa. Awukwazi ukuthi uzothi usindisiwe kodwa uba nomona nabaphumelelayo ezindleleni zabo. Awukwazi ukuthi ungathi usindisiwe kodwa futhi manje wena ube ungenawo umusa nabampofu, ungenaluzwelo nohluphekileyo. Usho kanjani pho ukuthi umuntu wesonto? Usho kanjani pho ukuthi usindisiwe uma wena uluvanzi nakubafazi babantu idwaba zabo uyiqaqa kalula uyitshinge phansi? Isonto ke nensindiso iyona nto eyenza ukuthi uma umuntu ethi ngiyasonta sikwazi uqoqeka imiqondo ukuthi kusho ukuthi ukumqalaza kaningi kule mali esiyibeke la ayi asehliseni ngoba isonto limfundisile ukuthi ungeyibi. Insindiso yamfundisa ukuthi ungayithathi into ungayinikezwanga. Manje akwazi ukuthi uzothiwa into yabafazi bese kuthiwa into yayibotho into enosizo olungaka. Into edala abantu bakhulume kanjalo ungabi nalo ulwazi nokungafundiseki. Ngiyanimemakhe abantu bakaNkulunkulu kwinyanga kaJulay, ngiyanimema ukuthi asihlambululeni imizimba yethu, asibe ngcwele phambi kwaJehova, sibe ngcwele naphambi kweidalwa, sibe ngcwele naphambi kwamakhehla, sibe ngcwele phezu ngaphambi kwengelosi esamba nazo okwezona ezezithunywa zokusikhusela nokusivikela nokusilekelela kulokhu kuphila esikuphilayo. Bekade ke ngizama ukucacisa ke ngenyanga kaJulay ukuthi izoba nalemkhuleko izoba nalama fasting azoba khona. Iviki lokuqala lizomakala indlela esengilimisile, siqala ukukhuleka ngo past 10, sifunde Yesu, sifundisane, siya siyodla ngo 1. Bese kuthi laba abathi bonayo bengaqhubeka kuze kube u-6 bayoqhubeka. Iqala ngolwesithathu lezi inkonzo zokuzilwa kokudla. Bese kuthi iviki lesibili sizophinda futhi siyangena kwiviki lesibili. Iviki lesibili siyazila futhi ukudla ekuseni. Siya kokukhumula ke manje ngabo 2 labo abasacathulayo. Bese kuthi ke labo abafuna ukuthi bangijoyine sizobeke sesenza kanje. Sizobe sesibamba kusukela ngo-6 kuze kushaye u-6. Imuphi umehluko kuleli viki lokuqala? Amanzi ama

0: ohlala nembawula endlini uyithele ngamanzi uyibekela amanzi abandayo uyitshana ukuthi angikwazi ukuhlanganisa umkhuleko nale mbawula ngoba ukwazi ukuthi uyakhuleka uphinda futhi ungena embawuleni ayi asifanele inyama itutshwe yabo ukuze uJehova neidala angithi uJehova umoya idalwa nazo ziyini zumoya amaphupho ayini awumoya manje into enza ukuthi amaphupho ungawaboni into edala lokho yazini awukazi unikeza ithuba lokungeniswa kule mkhuleko engizokufaka kuyona bantu bakithi ngicela ukuvala ngivale ngaso isimemezelo esiphuthumayo isimemezelo esinamandla ngolosihlanu lwangomhla ka 3 ulosihlanu lakusasa sinenqophamlando yenkonzo sinomaqaqa service ngifuna ukuzoqaqa wenoboshiwe eyiqalekisweni zozalo ngifuna ukuzoqaqa wenoboshiwe ukuthi umsebenzi ungawutholi ngifuna ukuzoqaqa wena oboshiwe ukuthi imali iphele ezandleni ngifuna ukuzoqaqa wena oboshiwe ukuthi abantu baboleka imali kodwa bengabe besayibuyisa ngifuna ukuzoqaqa wena oboshiwe ukuthi ungakwazi ukwakha umuzi ngifuna ukuzoqaqa wena oboshiwe ukuthi ube nezitha yonke indawo ngifuna ukuzoqaqa wena ohanjoba ukhuphe umzimba wonke kunebuthakathi obenziwe empilweni yakho ngifuna wonke umuntu othi umprofeti ngaboshwa nasebusuku noma ngiphupha ngiphupha amaphupha angacacile inkonzo yobusuku bonke ezothatha ubusuku bonke izobe seThekwini lapha eMantsele number 110 mlaleli weSiyathuthuka FM mlaleli weNanda FM noma ikuphi lapho khona ayengakuphuthi lenkonzo inkonzo enamandla wazi uzothatha lekhombo lenkonzo ikwispecial inkonzo le la ngizonika khona abantu lekhombo kamaqaqa maqaqa khombo inkonzo inkonzo ikhombo kamaqaqa iyakhisa abantu imizi ikhombo kamaqaqa ithengisa abantu imoto ikhombo kamaqaqa iyenze abantu bathandeka la bahlala khona ngizoqaqa inkinga esedlozini ngizoqaqa inkinga esesithunyweni ngizoqaqa inkinga esesidalweni ngizoqaqa inkinga esebudlelwaneni bakho woza kulenkonzo inkonzo enamandla izobuthatha ubusuku bonke umaqaqa service ihamba nomaqaqa khombo abantu abathi ngidonsa kanzima nangu lesihlanu wangomhla ka 3 July nangu lesihlanu wangomhla ka 3 lo wakusasa ulosihlanu lolakusasa ngamanye amagama ulosihlanu Sengithi nje vele sekuyiwona uLosihlanu. Wazi uzothatha umaqaqa khombo. Lenkonzo inamandla lenkonzo. Lenkonzo le ngizoyiqaqa izinto. Ngizoyiqaqa izinto ezehlulwa umalume wakhe emshisela impepho. Ngizoyiqaqa izinto ezahlula ubaba wakho waze wafe engayilungisanga. Ngizoyiqaqa izinto ezehlula okhokho benu umaqaqa service. Jama manje sotshola ama calls abantu. Bantu abanobufakazi basifonele. Abantu abathi mprofethi, mina mprofethi wangikhulekela kwaba ukuthi nokuthi nomuntu othi mprofethi ngizoba ngikhona ubufakazi manje. Sothatha ubufakazi bakho njengamanje fona kule number njengamanje.
1: Sokwamukela.
2: Yebo amavula kuvaliwe.
1: Yebo mani njani?
2: Siyaphila babunjani?
1: Siyaphila kakhulu ma.
2: Baba ngithi angifone la ngoba nginenkinga.
1: Yeah.
2: Ngizwa abantu la eradweni bebabaza ugcobo lakho lamandla akho baba.
1: Yebo.
2: Baba ngithi angicela usizo la sinenkinga la ekhaya sasho ngoba abazali. Kuneyimali kade sizama baba zingaphumi sekuneminyaka sizama lezi mali ayiphumi.
1: Yeah.
2: So baba ngizwa abantu bebabaza bethi uyabaqaqela izinto zabo ubakhiphela ingo ubaqaqela imali zabo baba.
1: Yeah.
2: Ngiyacela nathi ukuthi usize. Sesifite lesikhathi ngayithola masihamba ukuthi imali sezakhishwa. Kodwa sikaze siyikhiphe.
1: Wemntanami ngolosihlanu yiwo lo msebenzi engizobe ngiwenza. Wena usulidinga manje lolu sizo noma

0: Ungawulinda lohlanu.
1: Yebo baba ngidinga manje baba ngajabula kakhulu.
0: Man yini odinga manje?
1: Usizo lwakho baba noma umkhuleko oqaqa baba umkhuleko oqaqa. Nemali imali ukuthi iphume nathi sifane nezinye izingane.
0: Yeah. All right. Manda ruke zita mazia korosia mendesa lidasia lalela wemntanami usakhona
1: yebo baba ngisakhona
0: wena ngizokutshana iqiniso
1: yebo baba
0: nidlala uantu wenu nina
1: yebo baba
0: nidlala uantu wenu lohlala emkhomazi
1: yebo baba ngiyambona
0: yes ngoba njoba ngikhuluma la sengiyakhonjisa ukuthi lezi imali zenu kudala ziqaqiwe angazi ubani oke wahamba inyanga lena ibisanda kuqala angazi ubani oke wathi uyayisukumela ema office kunodaba kodwa bamtshene lona olukhombisa ukuthi inkinga ayisekho ngakubona
1: yebo baba ukuthi uanti lo umshoyo ngiyamazi yena futhi lesimthembile baba
0: uyisigangi usebenzisa imithi emibi angithi wake wafihla impahla yondodakazi othile wayifihla ngemitha kuneyilwanyana lezi ilwanye zakuyayithuma zikwazi ukufihla izinto zenu yabona ngoba ngibona nama ID ngibona nama ID ngibona nama ID ake athi ukulahleka kanti wayekade yoganga ngawo
1: yebo baba ukhona ubhuti wami walahlekelwa yi-ID nanamhlanje asiyazi
0: namhlanje kuzobe namhlanje niyazi
1: yebo baba
0: kulungile mntanami ngizokhuleka uJehova uzonenzela umusa uJehova uzokwenza ukuba amandla engelosi akwazi ukuthi aniduduze mntanami
1: yebo baba ngingabonga kakhulu baba uanti inkingilo uyena lwade simthembile yonke into esiyibikela yena
0: Valucingo mntanami valucingo lapho ubambe amakhadi akho asabheke ngiyakhuleka manje baba ngiyakhuleka ngithuma ingelosi ngithuma uzimu ngithuma umjuluka ngithuma umahuwa njengamanje shana izilwane zabathakathi labantwana abasetshenziselwa zona zishayeni njengamanje ngegama enamandla ladasa liprozuye kalabasia. Alright, for mlaleli wami. Kwabavula kuvasekamukela.
2: Baba kunjani?
0: Siyaphila ma.
2: Ngiyaphila nami baba, benike ngenze enkonzweni yakho baba, khona inkonzo ukwasenzela yona baba.
0: Yebo ma.
2: Benginenkinga baba emsebenzini, i-manager yami baba bixabana nami zonke iy'nsuku inithembisa ukungixosha baba.
0: Ya.
2: Inkonzo yakho baba ngizile kuwena ngithe ngifika ngelinye ilanga ma ngifika baba wangibizela e-ofisi
0: yangifriji
2: wangipha 2,000 rand baba
0: yangamangala
2: kakhulu baba ngoba lo muntu baba ube ngangifuni engizonda ezithembisa ngakwakwakho ukungixosha emsebenzini kodwa manje angazi ukuthi baba uthuthwe emve malize enkonzweni yakho ngoba manje umphathi wami undithanda kakhulu baba.
0: Manje usekunikeza isipho ukunikeza imali.
2: Undinikeza nesipho sesipiki elishakaqa baba no 2000 rand ngaphezulu.
0: Ubeqala ukuyenza lento.
2: Ubeqala emva kwenkonzo yakho nje baba ubeqala baba oko wangiqasha uhlele ngithuka phambi kwestaff ethendisana kungixosha baba emsebenzini.
0: Lalela ngenke sakuxosha yabona njengoba esekuvulele sekuphi izinto sekuqaqekile ngeke kusavaleka nakancane
2: mavula kuvaliwe ndoda yamadoda ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu mama uJehova akubusise fona mlaleli wami fona kwabavula kuvaliwe sokumukela
3: Prophet.
0: Yabona njani?
3: Yaphile baba Prophet. Uzwathinta inhliziyo yami yazi sinenkinga la ekhaya izinto bavula kuvaliwe siyaphela ebusuku baba ngithinta izinto engingazazi ngiphelelwe na umsebenzi itoho baba yazi ngisola ngisho amandla ukuthi ngize lapho kuwena eMansele.
0: Ukuphi nendawo?
3: Ngikamashu baba.

0: umsebenzi uphele nini? Ongcela uvale rap ngapha kahle.
1: Oh, uzoyivala manje ba.
0: Ngiyacela umlaleli wami uma ufona uyivale iredo ngoba usuku sukhuluma naye umprofeti isidingo seredo siwa sasengasekho. Fona umlaleli wami inamba ithi 0 athi ngimbambe lo. Kwamavula kuvale sokwemukela.
2: Molo tata.
0: Molo ninjani?
2: Ngiyaphila tata kutshana.
0: Siyaphila kakhulu ma.
2: Tata mina bengingxaki tata esinyeni tata into ebibuhlungu kakhulu. Bahamba ndawufumana umkhuculo litata.
0: Ya.
2: Tata into ebibuhlungu tata bilayisi sinegijimi sisu sonke. Kodwa usuke loko ndathenga umkhuculo litata iyehla kanini kodwa ayikapheli.
0: Bekade isesinyeni le nkinga yakho.
2: Isesinyeni tata ikhuphuka ngesinye ihambe sisu sonke. Kodwa suke loko ndathenga umkhuculo litata iyehla kanini.
0: Umamlambo inyoka leyo. Lento lena njengoba ngikhuluma nawe uyakhuluma lapha kumina umkhulu. Uthi lento ibihlala kube ngathi yasikhukhumalisa isisu sakho.
2: Yebo tata kunjalo kuyimanje nje iyavakala.
0: Uzwe kube ngazi ukuthi kukhona into oyihambayo la ngaphakathi.
2: Yebo tata kunjalo.
0: Alright, ngiyathandaza manje. Ngicela ubeke isandla sakho lapha esinyeni sakho.
2: Yebo tata.
0: Baba ngegama ka Jesu ngithumela ingelo sokuphelisa. Wena demon anyoka. Ehlekile sisibeletho. Njengamanje. Niyasha manje. Wena demon anyoka. Njengamanje uyasha. Amandla ka Jehova ayiphilisa le ntombazana. Njengamanje. Phuma kuye. Kwenzakalani manje?
2: Kuphuma into engamanzi tata, imnyibulo ngathi ngumnyundo tata.
0: Iphuma kuphi into engamanzi?
2: Iphuma ngaphansi tata.
0: Iphuma ngaphansi. Sibeke isandla kube ngathi uspress. Yenze ngathi uspress isibeletho sakho. Isibeletho sakho yenze ngathi uspress.
2: Iphuma tata.
0: Ngithume ngelosi manje. Iyasha lento. Iyaphuma lento kuye. Come out in the name of Jesus. Come out. Puma. Moya wa Satan. Moya wa lumbo. Ngaphinde ubuye emzimbeni wakhe.
2: Yebo tata ngiyabona.
0: Kwenzakalani manje?
2: Kuphuma manje tata siphumile into enkulu ngathi umnyundo lo tata.
0: Usakhona yini umkhucululi lapho ekhaya? Uthathe mntanami uphuze bese ufaka emanzini bese uyogeza uyigeze mntanami uyigeze.
2: Yebo tata ngiyabonga kakhulu tata.
0: Baba siyabonga uNkulunkulu ayingcwele, siyabonga ababona amandla onke, sibonga lugcobo, sibonga amandla, sibonga ukuthi yonke imimoya ehlasela abantwana bakho, yonke imimoya yobuthakathi, yonke imimoya yezifo, yonke imimoya evala into zabantu, yonke imimoya evala imali, yonke imimoya evala imsebenzi iyathutha namhlanje. Kwamavula kuvaliwe sokwamukela.
3: Yebo kanjani
0: mama? Siyaphila. Faka umdlandla kosamama, walala sibe singalele thina.
3: Yebo baba, ngisacela ungithandazele, ngiya kwi-interview kusasa.
0: Uya kwi-interview kusasa?
3: Yebo baba.
0: Alright mntana, mikuphi?
3: Isedoroto Mnyende Street duze naku workshop.
0: Aha. Yonke lokho bani isikhathi?
3: Ngo-9 o'clock.
0: Ake ngikhuleke mntanami, lo msebenzi ngiyakunika wona manje. Baba ngiyabonga ukuthi lo mntwana uyangena. Uyangena baba lo mntwana kulo msebenzi. Idemoni bekade lizovala. Ngeke lisavala manje. Baba ngiyabonga, ingelosi iyamvulela. Ingelosi iyamvulela. Akavuke nesibusiso, ahambe nesibusiso. Angene kwi-interview nesibusiso. Sekuyakhanya mntanami.
3: Sabonga kakhulu.
0: Fona mlaleli wami. Mangqeda lapha ngizothandazela nawe othi awulale busuku. Wena othi awulale busuku.

0: usuku ngizakukhulakela mntanami ngizomandla ngizolugcobo ngizomandla kaJehova phezu kwemindeni yonke njengamanje kwamavula kuvalo sokamukela
1: yebo baba
0: yebo baba ninjani yebo baba
1: baba ngizakumnyama
0: yini amnyama kosam baba uphakamisa iphimbo baba ngoba ngifuna ukukhahlela leli demoni elibopha into zakho yini amnyama baba
1: wayekuvaleke itorho nje baba ugcina ngonyaka
0: odlule wagcina ngonyaka odlule
1: umeyile baba valeke nje ma
0: ugcine nini ukuyofesa
1: gcine ngonyaka odlule baba
0: uyazibona kodwa baba uthi nawe uyayihluphekisa
1: ngabe
0: uthi ungiyama masenti
1: baba.
0: Inkinga masenti ukuphi nendawo?
1: Senanda.
0: Usenanda?
1: Yebo.
0: Thola imali yokugibela baba ngicela uze kumina ngolosihlanu. Ngifuna baba ukukunikeza only 7 days ubuye emsebenzini.
1: Okay baba ngiyabonga baba. Ngiyama ngoloba.
0: Baba sekukuhle baba sekuyakhanya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami izinto ziyenzeka, izinto ziyenzeka. Abantu bayakhululwa enhluphekweni. Abantu bayakhululwa. Abantu bayakhululwa. Kwamavula kuvalo sokumukela.
2: Amen baba.
0: Amen mama ninjani?
2: Saphila njani?
0: Sikhona ma siyaphila nathi.
2: Yebo, sasekhulekile ekhaya.
0: Nikuphi nokuhlala mntanami?
2: Sisemaoti.
0: Emaoti.
2: Yeah.
0: Okay, uphi udadewenu logula njengamanje?
2: Ukhona kanje ulele.
0: Ngicela uthi usalele ubuthongo.
2: Ulele ubuthongo, ndiyathuka umqondo nje awukho, ubona izinto esingayibukhuluma nazo.
0: Asukwenze yonke into. Wemntanami indaba ungafiki kumina ngolosihlanu nginikeze into ezohlambulula lapho ekhaya. Nalapho nje endlini ngoba nishushwa kakhulu abantu bami imincwe. Nineminqwi, kuneminqwi mntanami. Banthakathe ngenhlabathi zamathuna mntanami. Ya, faneke lento ngiqede ngihlambulule lapha enhle khona. Na udade wenu bese ngunikeza into ozombhemisa bese umphusisa yona bese yaphila mntanami.
2: Ukhenga babi imali sasithupha manje yona ngeke.
0: Kodwa mntanami usushuthi awunayo nje iboyfriend yona ngakubolika imali ufike eThekwini. Awu.
2: Ngingazama babu.
0: Kulungile mntana mtshana le boyfriend yakho usho ukuthi ngiyobona ubaba ngiyobona prophet. Hey, mayishule ukunikeza lo mali uvela uyitshenje yabona uya ngibambisa. Kulungile mntana ngicela ukhamanzi, awukhamanzi ngenkomishi ngithandaze.
2: Yeah.
0: Khala masinyane ndodakazi ngithandaze manje. Yabonkosi. Baba inwele, uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu ophilisayo. Wena ophilisa abantu ngechibila seBethesda. Thuma ingelosi, bayaphilise lawa manzi. Akabe saba amanzi, kodwa abe liyeza. Abe umuthi ozovusa lo mtwana. Zonke lezilwane ayibonayo ngiyaxosha ngegameni amandla ngegama kaJesu. Baba ngiyabonga uthi lolugcobo liyangena kulamazi. Mntanami, amanzi amancane lapho ngicela uchele lapha ekamereni alele kulo. Wenza indlela mntanami ukuthi uyamphuzisa lawo manzi mntanami.
2: Yebo baba
0: ngiyabonga. Mawu mixa no 2 liter ngaba kuhle kakhulu mntanami.
2: Yebo baba kuzenzenjani?
0: Sabonga kakhulu ndodana Jovan Busise ingelosi iphakathi iphila nani lapho ekhaya. Fona mlalelwami likhaya namandla. Likhaya lokuphiliswa kwabantu. Likhaya lomprofeti. Kwamafuta sakubikelela.
3: Sabona baba ndlala.
0: Baba wami siyaphila Nkosi yami.
3: Hey
0: kumnye baba, ubalaga yonke intaleka
3: zothu
0: zonke isizwe zonke
3: 2024.
0: Why kunukusebenza nini?
3: 2024.
0: 2024, wawusebenza

0: Wafika kwinkonzo ohlanga le mali ngonyaka odlule.
1: Yebo baba, yebo yangisiza kakhulu. Ngangihlala nasemjondolo, ngasuka isho nasemjondolo baba. Senginomuzi wami nje nemoto.
0: Since wathola lolu hlanga le mali, wasuka emjondolo wakha.
1: Yebo baba, injalo nje.
0: Usuna nemoto.
1: Yebo baba, nginemoto.
0: Pho mntanami, ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje. Yini manje uthi ufuna uzoliphinda?
1: Ngifuna ukuzovuselela baba ngoba lasuke laphazamiseka baba.
0: Luphazanyiswa yini? Phela into engaphazamisekile yaphazanyiswa yini kuwe?
1: Asuke ngenza iphutha baba, ngakhipha isizo.
0: Awu mntanami.
1: Ey baba, nami ngiyayisola ngoba nje ngabe konke kusahamba kahle.
0: Manje sekunjani, kuvalekile manje?
1: Kuvalekile baba, ngoba nebhizinisi ebengithi ngiyalenza nje imali ayisangeni kahle, imali ikushona phansi, kuyabheda baba. Manje ngifuna mayelana nokubuza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphinde ngizovuselela njengoba le nkonzo uzobunayo.
0: Mntanami, ngoba mntanami uzibonele ungufakazi oqanda ikhanda, wayibona le nduku ikususa emjondolo, yakwakhisa umuzi, yakuthengisa imoto, wena wahushula isisu, ngakutshena, ngakinitshena nokho ukuthi idalwa ningayiphazamisi. Lalelake, kulungile mntanami, uzofika, ngizokuhlambulula, bese ngiyakunikeza mntanami. Siyabonga le msebenzi mihle kangaka ukuthi usunekhaya, usunemoto, ngenxa yolu hlanga olunamandla
2: kangaka. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: i-control BP yakhe kakhulu. So la sacela sisiza vele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawe stroke sesisezakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalisile namanje abanye.
1: Amen.
0: Ngenxa yayo.
1: Okay, into ebalulekile bayazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe ukuthi basebenzisa awaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
0: Ne-BP nama-ass.
1: I-BP isayisaphezulu? Hayi, ngakho i-BP ngeke iphezulu kuyiphuze kwaze kwakathathu.
0: Ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreak-a ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngivele
1: ungahambi uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Ma ekusetshwayetha iwaqeda amandla kuba nomuntu yebo
2: ngiyangiyisemithengile namnoki ujos la ngibone khonthi iyasebenza ngani ma ngihama emsebenzini abona ukuphuma into eyelo mhlawumbe into yena kodwa iyasebenza lojus lona isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza ngicela ungenelela kumakuthi ulona umakuthi ulona la ngisengabona khonthi ayi uyasebenza ngampela emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenza enginawo and ngilesikhathi enginawo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha umina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisinokubhala wona. So ithe masifika ngise lo intombazana elalifika nayo ngifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela te mani ukuthanda umsebenzi waphuma uzeke konke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela yena nege engidala ngithi mina ogogo nomkhulu nebevume bele kudlale ngami fasetena yathi ngase ngiya ngaphakathi kuyosebenza yathi ifike ekuseni imenenje yaqonda ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli batho omunye umkwenzi ena awu khona neyibhathini ngosebenzisele ngathi hayi alekho ibhathini ganisebenzisele mina
1: ngiyabonga. Hayi siyabonga shayela unkulunkulu wamehlo. Okay, ukhona omunye sitete masinyane singene nosuku mama uyasebenzisa nawe kuthi
0: yebo nami ngiyithengile ujuice ngolwesithathu ludlula.
1: Yes
0: ngithengela ingane engakwazi ukuchama nokuthokuleza
1: rit
0: kasho ukuthi ngiyithethelele ukuthi esibhedlela izisolo yayo kusukela uma beyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi kuthi uma silikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise sifuna umehluko.
1: Shayela nonkulunkulu wami ehlobo ubanomunye ukhona omunye. Okay yazi te mnani khona nje aba-right khona nabe angekho right. Right, baby, right. Oh, come on. I'm sure very enjoy it. Oh, mama, I'm not be right. I'm not sure one. Yes. So I'm not going to put this, focus, this book, but okay. Ngoba yena kwenzeka nje asiqhile uyabona asenzeka nje lejuice lekha ihlukene kathathu khona ka 175 khona ka 250 khona ka 550 eyamalumbo onke. Beyizwa leyo nto leyo. So siyayibuka right-ke asidlula
3: sebenzisile ijuice sehlise umsindo wake manje ngoke uke wayisisebenzisa ijuice umkhokhele
4: yebo ngisebenzise
3: ehe
4: iyangisiza nje ey'ntweni eziningi ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phasi noma ngihamba ngihefuzeke ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nelangayisebenzisa ijuice igazi

0: peso pelo cara. Aquele espelho, na vida que precisa de sexo, ngike ngibona insuba ngiyomhluka elangemuva. Abanye bathi ama-pants, kodwa kuhlukene ngoba upants angangalawo wawakhiphe maranile ama-pants. Umhluma insuba kuyimanje iyasho insuba ukuyinwaya emzimbeni sekuphelile, angisayinwani. Ngiyaphila nje ngoba sekuwubaba sekuza ukuthi ngithole usikhathi wesibili ngoba sekuphelile ukukhathala.
1: Minijuzi ngafika ngayithenga la ekhaya, hhayi yafike yangisiza ngoba manje nganginamahlaba engingawazi ukuthi akhamukaphi emzimbeni. Ngize ngiyitshethi mhlawumbe ibhobo, hhayi kodwa ngokuphuza kwami le juzi ngithi impela ngangithenge futhi le nkulu. Hhayi ngayiphuza impela ngithi akuphilanga ngisho iy'nsuku zibentathu ngezwa wonke amahlaba esephelile emzimbeni. Hhayi ngabona ukuthi ayicale ijuzi yala ikhaya inomehluko, yingakho nami nanamhlanje ngithi angiphinde ngisondele ngizoyithenga enye.
2: Asikusho in record ijuzi yala ikhaya yasebenzisiwe elamprofeti usiye. Yes, ukuthi kodwa lokhu sikuze ngapho lunje ukuthi kukhona sebeke bafaka imali lakhele ijuzi, emva kwalokho abasalibambi ngicinga uma sekumele badilive ijuzi. Ningayithengi ingasho nje ukuthi embusweni,
3: ningayithengi
2: ingenayo nenhlembe niyibonayo akusini
4: sengiyifikile kodwa ngisabheka engisakuphawule kuyona zonke lezi ndawo ebeseyicashile engingasazini ngiyazizwa futhi-ke ngeke ngibike yona yodwa nejuzi umprofeti. Hhayi khona sekungenzela inqaba ngiyabona lesaswasho lesasokuchela esibomu.
3: Yep.
4: Hayi. Shagwane.
3: Leso afika sithenga la.
4: Hayi. Shagwa sa.
3: Sa baba ufukulu.
4: Hayi.
3: Hayibo.
4: Ngakhuluma na wangihlolela umprofeti wakhe wathi idalwa zamzame kiswa ngesidalwa sangaphandle kwase kube manje sesixovele. Ngafike ngachela, ngithe ma ngichela ngayizwa ingane ithi lapho obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuwunodolo oselele ingasabonakali uthiphi.
3: Hawu!
4: Yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane, kwakhona ingane elandelayo ehamba ithi nithi asihlaleni njengoba nisixosha.
3: Hawu! Kahlelo!
4: Hawu-ke usuka lapho kwase kuthi-ke ngiyake sekuyileyo ndoda ukuthi phela ngumuntu kodwa umuzuzu usuphelile.
3: Awu, ufana ubuwuthole mkhulu, ufuna ubuwuthole
4: uqhubekela kabi.
3: Yebo mkhulu, hayi
4: ungakhulumise
3: no-right. Siyabonga-ke, siyabonga.

phakathi ma-1000 isilalo samandisofele emandleni inkanye ezekhanya ubusuku nemini ukhulu ngibukani ngoba mina ngiyihlo kwakho ngihlo wami. The Lord of the Kingdom, Magabong, Ulukulu Asembusu, and Nakokongo Ushe, Asez Lakona from time to time. Snap, Ubasuke, Uye, Amazi, Opila, Aguye, Wezon, Wena Musa, Wena Pagate, Usenzela, Umusa, Umkulu, Izukati, Nezukati, Kulukulu to Milubang, Utanazele, Kulume East, the Prophet of Esgambriaco, Kulukulu to Mile, Uba, Nabela, and Kukulule, you shall not die, but live and declare the works of the Lord, Kegufe, Uzopila. Ehe abakhuluma kubi nawe ngampela bayakwehlela bona abagubhela umgodi kuyawungena bona izimpi zakho ziyawunqotshwa nokunqotshwa uNkulunkulu wami uyawubheka futhi ayibhekisise nokuyibhekisisa indaba yakho uyakubulalela akuphendule akufikele eyi-10 zakho ngamandla nangogcobo olubekiwe kimi ngikhuluma ukuphila nokuphumelela kanjalo nokunqoba izimpe ezibonakalayo nezimpe ezingabonakaliyo. Makabongwe ke uNkulunkulu isikhathi nesikhathi bazalwane siyabonga. Kanjalo nje lobufakazi esitholayo lapho khona uNkulunkulu enza khona izimangaliso ezinkulu angene la kulolu daba. Bazalwane indaba kaNkulunkulu ikhona. Indaba kaNkulunkulu ingiyangampela. Akuyona eyokuchitha isikhathi nje. uNkulunkulu ngampela. Uyangenelela lesimeni somuntu futhi uyayishintsha impilo yomuntu futhi uyayinqoba izimpi zomuntu ezazekayo kanjalo nezinto kunezimpi futhi ezingazekiyo. Right, sibonile uNkulunkulu enza izinto enisebenzisa abazalwane phambi kwenu. Enza izinto ezimangalisayo nezinto esingakwazi ukusichaza kepha siyasibona singabala nje ukukhona abantu uNkulunkulu abakhululile begula ezinkingeni eziningi bathandazelwa babeka izandla baphila abanye uNkulunkulu ungisebenzise ngama product kubo ahlukahlukene behlushwa imimo emibi emakhaya abo abanye begula emzimbeni yabo abanye ngampela sebelahle ngisho ithemba uNkulunkulu bazalwane ngampela kwenza izimangaliso emizini yabantu eminingi nasezimpilweni zabantu abaningi abahlukahlukene nasezinganeni zabo kanjalo nje bazalwane esizweni sonke. Okay, number one, ngizokhuluma ngezinto nje ezimbalwa. Angikhulume ngokuqala nje ngebhengela la ekhaya uVikizitha. Lalelani bazalwane, ibhengela uVikizitha siyalidinga nokho kuthiwa kuthiwane. Ngicela ukuthi uthole uVikizitha ibhengela. Ngoba le bhengela bakithi likuvikela ezitheni, likuvikela emimoyeni emibi, ebuthakathini, kuyo yonke into embi ebhekiswe kuwe. Le bhengela liyakufikela noba ulele impala malibekile malikhona nje ngisho ulibekile la ixa kwakho bawulele you are protected likuvikele. Yes, ibhengela elivikelayo kuyo yonke imimoya emibi nakuzo izigadlo nakuzo izinto nje ezithunyelwa ngabathakathi empilweni yakho nabenzi bokubi nakuba benzi bokubi kuwe liyakuvikela. Siyabonga ke ukuthi abantu abaningi ke sebesinikile futhi nobufakazi obumangalisayo sebeyalala abanye bebengalali ebusuku bebenamaphupha amabi bayasho ukuthi eyimprofethi mina bengihlaseleka kakhulu uma ngilele ngiphupha ngivujwa ngabantu ngiphupha ngampela izinto ezimbi ezesabekayo abanye bephupha bedla amakhakha baphupha bewagcobile eyi kunzima bafowethu emhlabeni ma ulalela izinkinga zabantu kuningi okwenzakalayo empilweni zabantu but siyabonga uNkulunkulu ezintweni zonke nje ukuthi usenzele ke umusa. Siyabona abantu ngampela ke bayasizakana. Litholeke leli bhengela lizokwazi ukuthi nawe ngampela litholekelele ulitholele nabantu abakho phela inkosi yami ngoba niyazi ukuthi ngampela umuntu uma efuna ukukulaya nje ngampela ukulaya ngomntanakho kanjalo ngoba uyazi ukuthi khona into enye ngiye ngisho uyabona kukhona nalaba abantu othola ukuthi benza izinto nje ngendlela exakayo nendlela emangalisayo ubone ukuthi lento eyenziwa umuntu kodwa ophilayo imangathi ukhona kodwa umuntu ophilayo owenza ngalendlela yini ngiqonda ukuthini bazalwane ukuthi othi umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimoya emibi esebenza ngaye noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiwe awulithole nalo leli bhengela

ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na right ke sinejuice ke la ekhaya abantu bayayazi ijuice yethu yala ekhaya ijuice yala ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo ngabe uphathwa izinso ngabe uphathwa ikhanda elingapheli ngabe uphathwa zinyawo ngabe unongwengwezemehlweni une-BP ngabe wena unoshukela ngabe une-HIV ngabe wena unama-alsas iye lapho futhi noma ngabe wena unama-alsa unezilonda esiswini emaphashini noma ngabe kuthiwa-ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kuley'ndawo igazi elingafinyeleli kuyo umuntu ophathwa liqolo uyayizwa leyo nto leyo funa wazi uma uphathwa liqolo insolezo ithole le juice izokusiza umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza le juice ke ihlukahlukene ke zininga kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu simsizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka-R175 ngeke ngasho ngibuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lela lo-R250 engithezitholele lona manje sengikuyijuice ijuice ihlukene izigaba ezintathu kukhona ijuice ka-R175 bese kuzoba khona ijuice ka-R250 nansi-ke ijuice engifuna ukuthi uyinakisise futhi bese siba nejuice ka-R550 nejuice ka-R550 ijuice yona eyelapha amalumpo kakhulu noma yiphi inhlobo yelumbo umbhulelo yilumbo lelo uyabona ukufaka ukuthiwa kunenyoka mhlawumbe ehamba esitwini kube yilumbo nje noma ngabe enhloboni yelumbo ke wonke amalumbo onke uyangiza ukuthi ngithi mina onke amalumbo ijuice yamalumbo iwu-R550 right ke uzitholele yona ke le juice izokusiza bakwethu angikhathali mina ukuthi unekhanda elingapheli unani le juice ithathe nje izokusiza right ke ngine product la futhi engifuna ukuthi ke uyibambe okuthiwa umavuthulula yabona umavuthulula bazalwane la khona sivuthulula yonke into esemzimbeni wakho into esempilweni yakho yakomoya into esiyukhondolo lomndeni ongumkhokha emndenini engumkhokha kuwe uqobo uyayizwa leyo nto leyo umavuthulula uvuthulula yonke into kahle kahle umavuthulula uzusize nokuthi lakhona umuntu useusebenzisa izinto azisebenzi akasazi ukuthi kwenze njani useyahamba yonke indawo akasizakali zitholele umavuthulula umavuthulula wona u-550 kuphela kuningi-ke okwenziwa umavuthulula uyawudinga usebenza umavuthulula uyawudinga ungasebenzi umavuthulula uyawudinga ngoba ungumuntu uyaphila udinga umavuthulula kunabanye abaney'nyama ezingasapheli abangazi bawenze njani obunye nje wa uyabona umavuthulula bakwethu uvuthulula yonke uze uvuthulule ngisho izifo ey'semzimbeni womuntu ezingene ngobuthakathi ngoba ezinye zezifo zingena ngobuthakathi bazalwane ukuthi umuntu athi noma eyakwadokotela afike athi udokotela akaboni lutho kodwa umuntu uyafa uyabona thola umavuthulula-ke angithi uyabona ukwazi ukuvuthulula yonke into engahambi kahle emzimbeni wakho ngiyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi-ke wenzile okukhulu kakhulu ukuba abantu basizakale zitholele lo mavuthulula ngo-R550 nje kuphela kanti-ke futhi enye iproduct yethu ekhona ile product ekwazi esiza ngampela-ke obaba okuthiwa ibullet siyabonga-ke kobaba siyathola ngampela-ke ngampela izincomo noma okukanye nje sizobeka sithini izincomo ezinkulu bobaba ngangimtshela mina ngithi thathani ibhulethi siyabonga siyeza ukuthi ekhaya sekufudumele ekhaya nje sekumnandi ubaba nje akadlali ney'ngane yakiza ukuthi ngithini hayi siyabonga bobaba cha siyathola ngampela obaba bayasitshela ukuthi ibhulethi isiyikhandile imizi ivukile imizi ibuyisile imfudumalo emakhaya owebo baba ngithi mina hayi khona abanye-ke njalo baba sebebhizi bahuphe unogwaja wentaba unogwaja wentaba khona ukuthi ibhulethi iyahlupha ngoba yenza ukuthi ngisho unogwaja kagesi umuntu awuhupha ubani manje kahleni angikho lapho ngila ukuthi ithole-ke nawe-ke ibhulethi iproduct

siyatusa kakhulu sishaya ihlombe kuloko sibonga noNkulunkulu ngayo yonke nje into enhle esizwa nabantu beyisho namhlanje ke bengifisa futhi ngizokwenza lokho ngokungika kakhulu nje kakhulu namhlanje ke ngo kuzothi ngolwesibili lwangomhla ka-7 angizoyikonfirma le nto ngolwesibili lwangomhla ka-7 ngizobe ngikhona laphana e-ofisini kuSmith Street noma ku-Anton Lembede eSango House office number 421. Lalela makukhulunywa ngento okufanele ukuthi ngakwedlule, makukhulunywa ngento okufanele ukuthi ngakuphuthi, ngizobe ngilethe ikhombo kama-1000. Kune-product okuthiwa uma-1000 letter, bayayazi ke abantu mhlawumbe wena osanda kuyizwa. Uma-1000

engena uvikizitha ngizokufakela nawo uvikizitha uyazi ukuthi inda angifune sizathu sokuthi awusizakalanga ngayo ingakho ngizokunika isigezo samathunzi ngunika uvikizitha bese kuyikhombo lezi zinto noma 1000 why kubaluleke kangaka kufanele uqale ususe onke amathunzi zonke iy'thunzi ingakho ngithi akube yikhombo kodwa kuzoba ulwesibili kuphela ngokulandelayo uyazi ukuthi uma isigezo samathunzi sithenga sodwa ma-1000 uthenga wodwa uvike izindlu uthenga wodwa kodwa ngolwesibili kuphela ngizobe ngikwenzelele khombo uvike isitha isigezo samathunzi uma-1000 konke ko-1500 lalelake ngiyaphinda ngiyasho 1500 ikhombo kama-1000 le izobe ingolwesibili kuphela ngomhla ka-7 ngolwesibili kuphela ngicela uzuke ungisize uzenzele kanje uma kuwukuthi wena awunawo 1500 ungayithi ukutheleli ungaphatheki kaba uyona ingxenye yalaba abantu engiyobasiza ngalelalama yayizo le nto engishoyo ungaphatheki kabi nje mina ngiyazazi ukuthi isuke nginabantu engigcotshelwe bona ngaleso sikhathi ukuthi ngiyobasiza so mhlawumpe omunye uzothi nkosi yami ngizozama noma uyabona uma ukuthi uyazama uyahluleka musuphatheka kabi angafukuthi ukuthi akusona isikhathi sakho sokuthi ngikusize uyabona ngenze kanjena-ke ngenxa yokuthi sinabantu manje abaningi kanti nami phela kuyalimaleka njengoba ngikhipha kanjena nje kuyispecial esikanje kuba ngikhulume phela iqiniso kuyalimaleka ngizothatha abantu abawu-30 kuphela ngiyangizwa ukuthi ngithini abakama-1000 ngizovula nje iwindi labantu abawu-30 kuphela ngoba futhi uma-1000-ke ngizokuchazela uma usukhona kulokhu-ke ngifuna ukukuchazela wena ngawedwa ngibe nesikhathi nawo ngawedwa nginesizathu-ke sokuthi ngikhulume nomuntu ayedwa uma ngimchazela ngoma-1000 right ngaphambi kokuthi uma-1000 uwuthathe one ngizoba naso nje isifundo ngaphambi kokuba ngihlale nawe uwedwa ngizoba naso isifundo la khona nonke ngizonifundisa ngawo uma-1000 bese ngibake nomuntu-ke nomuntu lalela into enye ebaluleke ukwedlula isizathu sokuthi ngibe nomuntu ngimnikeze leli thuba phela ngeke ungene kumprofethi angaboni lutho ngifisa ukuthi mina ma ngikusiza ukuthola ukuthi umuntu usuyangisiza-ke mani kodwa uma ungayinikanga isikhathi sakhe kuba khona uthole ukuthi kuba nezintwanyana ezinye oyibona ngesikhathi ukhuluma naye oyibona ngesikhathi uhleli naye phansi obungeke uyibona ukuba uvele wamnika nje wahamba so ngicela ubhukheke nansi into ebalulekile bhukha ukuze wena ngizoba kahle nesikhathi ma ubhukha ubhukha uma-1000 uyangiza ukuthi ngithini ubhukha uma-1000 ma kuwukuthi ufuna nokuba nesikhathi nami shona ukuthi ngifisa futhi nokuba nesikhathi kodwa-ke futhi ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyafuna ukuthi umuntu othatha uma-1000 abe naso isikhathi nami noma ngabe u-5 minutes noma ngabe u-3 minutes yiba nesikhathi nami musukuthatha nje into uhambe khuluma nami uyazi ukuthi kubalulekile ukuthi ukukhuluma nami asingancetshani ma uze kimi ngizokusiza ngicela ungajaha nginika isikhathi sokukusiza futhi okwesibili mina anginamlingo mina angiza ukuthi ngithini mina ma ngikusiza ngicela ukuthi ungagijini ungangijahi usukujaha ufuna yiyo le nto yenza ukuthi ulimale ngoba uhlale ujahile nginika isikhathi ngikusiza asikasizi asikasebenzi impilo yakho ume ngenyawo ukugijima yingakho ngithi angikhulume nawe uyayizwa le nto yingakho ngithi ngesikhathi vele ngihleli nawe ngeke ngingaboni lutho bayazi kasebeke bafika la ngikunika isikhathi ngiwuhlahlele kahle nje ngwenzele i-spiritual check up ngubukele kahle izinto zakamoya ngutshele ngempilo yakho yakomoya bayazi asebeke bafika angutatazeleli give yourself time nami futhi unginikeze isikhathi ngizokusiza ngomhla ka-7 ngizobe kulwesibili i-ofisi lami ngiyavula uyabona kulokhu ngiqala ukusebenza kubani ngo-6:30 ngiyazi ukuthi abantu baqala ukufika ngobani ngo-5 izathu esisuke senza

Yeah, ngiyathemba ukuthi usuku lakho ya luhamba kahle lusahamba kahle uyezwa ukuthi mangabe sikhuluma ngento oyomculo ukuthi sikhuluma ngento edlala indima engakanani ingakho ke ngiya ngithi kwena kumnandi nje ukuhlala kuKristu noma ngabe uzizwa usunjani noma ngabe uzizwa uphelelwa amandla kangakanani kodwa nje mawuhlala kuye uyakuthola ukusinda mawuhlala kuye uyakuthola ukubusiseka njengoba duzwa ke ingoma emnandi kangako njengama

le isuka kuphi kodwa uba nokubusiseka emphefumulweni ngakho ke ngisho ngithi hlala nami la emsakazweni Nanda 88.4 FM uzowuzwa unjengoba unjalo umculo lengoma le yabhalwa uyena Augustus M Tolpaldi 1977 kodwa namanje isathi mangaba idlala uzuba umnandi njengale ubuyisele emzweni ikuthathe igcilise ubone ukuthi ngempela alikhe lingidwala alikhe lingidwala elisiphephelo sami ngaphandle kaJehova ke ngihambe ngobulelani lamani mangabe bethi ndakhala kuJehova sihamba ngaye nje siya imzuzu manje 3 minute to actually 27 minute past 3 27 minutes past 3 sengijahufo madoda ayi kulongile ngifuna ukuzwa abahlakazi bani bumlilani lamani esihamba ngaye mangabe ethi ndakhala kuJehova bese siyodayisa

ayese uthe uFrancis Ngidi wasinikeza i-collection emlandi kakhulu eya uthe nje ingoma yakhe yokuqala ingoma yakhe ubaba usithiwa kaNgqobe iko ingoma ibisha wekopano chorus ethi mfazi nankunyana ey bakithi mbhedeshi njengoba injalo ke mbhedeshi uma ngabe uyilalele kahle leyangoma imbhedeshi njengoba injalo wazothemba kwaloko wazothucela iGauteng choristers uma ngabe ithi then comes the down wawungakanani wawukuphi wenzani awu bakithi kulungile ke ebeke wacela laphayana ingoma emnandi kakhulu esivale ngayo ke kwiingoma zakhe abeyicelile ingoma ebeyicelwe eshawa ikhwaya lala eKZN the Kingdom Choir, the Zulu Kingdom Choir, ethi o Jesu uNkulunkulu wami. Ingoma emnandi kakhulu ke futhi le uma ngabe ecela le ngoma ubaba uNgqedu yangikhumbuza ukuthi yenye yama-hymns njalo le ethi uma ngabe idlala nami ngizwe ingithinta la ingithinta khona. Ingoma emnandi kakhulu ke le kade uyizwa ke ishawa yona the Zulu Kingdom Choir ikhondakthwa laphayana isifazane. Conductor uSisinosisa wakaDlamini kanti pianist yakhona ke bekuntuthuko uBhuvungane umfoka Sibisi wakhona la emlazi nalo lilikhwaye lakhona la bangaphazamise lasefolweni kodwa ngiyazi ukuthi kuyayithwa ikhwaye lasemlazi uthole ngisho ichorista yasenanda uthole ichorista yakamashu kodwa kuthiwa ikhwaye lasemlazi indlela ke leyo ewuthando lomculo abantu abayibeka khona ukuthi mina no ngithanda ukuyoculela leyakhwaya leyakhwaya manginayo ngiba nabantu engibezwayo ukuthi hayi bashaya ngempela apha amakhwaya enzani amakhwaya eKZN ayi kulungile madoda kulungile uma ngabe kuthuleka kanje kodwa awusabulawa yicompetition enkulu siyabonga kubona uZulu Kingdom Choir siyayibona izinto abazenzayo bathi sisahleli nje sisapholile baqhamuka bathi ulukuqu nansi iconcert nansi amakhwaya ayivukelayo azenzela something siyafisa wonke amakhwaya enze kanjalo siyabona egula sakhona amacompetition abakhona sakhona futhi namakhwaya azenzelayo nawo amaconcert awo kubalulekile ke bakithi ukuthi emakhwayeni singawabulala amakhwaya njengoba sijabulela iy'ngane zesikole nje ayingaphumi esikoleni bese bangabusazi ukuthi bazokwenzani bazokutholaphi lo mculo wethu nawe ko okwakho ngithenge sonto ezayo la emsakazweni nanda 80.4 FM mangizothi ngena nje ngithi ngena nje ubuthi lawe gulukudu nge-SMS yakho ye-voice note VN bakithi ungangibhaleli ungisendele nje i-voice note khona bezokuza usakaza nawe uzozizwa usakaza sendi i-voice note yakho ku 0689 0687 64 9969 abathi ngiyashishisa kakhulu send nje ingoma zakho zibe ntathu noma ngabe imaphi amakhwaya noma ngabe imuphi ukhompoza ngisho ngaba ukhompoza oyedwa ngisho ngaba ikhwaya elodwa kodwa nje wena uzozisho ukuthi ubani wakabani ukuphi ufisa sidlalele lezi ingoma uzoyilalela nobani Northwest Serenaders Northwest University Serenaders but umphefumulo wami uyaphakama inanda 8.4 FM

ngiqale ngeqomi ingoma. Emaqhosheni khona mina ke namhlanje ayekhinsizwa lapha na ke ubelo G. Uthe usawuphumula adwe ngwenyanga ngibambele. Kade ngikhuluma.

zokala nganeno come to me kusho lapha na ke istimela led by lapha na ke bathu Ray Phiri may his soul rest in peace afuwa zokala nganeno kwinanda 88.4 FM come to us yeah la enande magcobeli umgwaqo omkhulu kwamasho highway bathu M25 last corner khona la enanda community safety center zwakala nganeno uzozwa lapha na ke obumnandi bodwa njengishilo ukuthi ke ngale nje lapha na ke ehoreni lesingake naye horeni lesi ikhombisa ngiphethe soul lapha na ke R&B umculo lapha na ke omnandi umculo ogijima negazi umculo Weyithandani ngawubeka indlebe uzokuthi ke yini engiyiphethekho namhlanje.

namhlanje siswanga noma sigoqa iviki lapha na ke elaziwa ngecorporate wellness week nokuyimlayezo nje umlayezo lovela lapha na ke baba ka healthy baqhuquzela ke abaqashi ukuthi ke baphathe kahle izisebenzi zabo baphathe kahle abasebenzi babo abasebenzi bangayitholi bese besemsebenzini bese ke beyitholeke lapha na ke sibaba no sinene stress umsebenzi aphathwe i-depression aphathwe na anxiety ukuthi hey engabe uzothinike namhlanje umqashi wami uzongimemeza ke athini bashanga unyawo phansi abaka healthy bashanga phansi ngonyawo phansi abezempilo bathi cha akukuhle lokho okubalikelile ukuthi ke abasebenzi enza show ukuthi ubaphatha ngendlela ke esezingeni ubaphathe ngendlela ke emukelekile ukuze ke umuntu angaphathwa enza yathi kunento ekuthiwa iwork workplace enza yathi ukuthi ke nje hey amdane dangene nje ngaphakathi emagcikeni asemsebenzini noma ecabanga nje ngomsebenzi avukwe stress acabange ukushiya phansi ngoko nangoko okanye same time yebo le nto leso kubalekile ke ukuthi ke makuya ngokuthi uphethe inkampani noma uqasha abantu hayi yazo ukuthi ke ukuhlupha nokuhlukumeza abantu abezimpilo bahambisana nako lo ngoba bathi ke kayidala depression kayidala incindezi ke kumuntu ke osebenza khona okwenza ukuthi umuntu agcina ngasafuni ke nje lapha na ke nokuthi ke aze ayeke emsebenzini bathi ke kubalekile ukuthi abasebenza ukubadedele nje lapha na ke basha umoya umuntu noma nje ngathiwa ke uya offer noma lapha na ke kuthiwa uthatha ilivu bathi kubalekile phela kunamaphuzu amahlanu phela ababekile lapha na ke ukuthi ke cha kubalekile ukuthi ke engathi ngakumdedela kasha umoya ehamba yo recharge abuye lapha na ke esenenye yona ke i energy noma senomfutho ukuza kwazi ukuthi ke asebenze ke ngendlela lapha na ke okuyona yona nokwindlela ke efunaka lakho isho njalo ke into ngayo ke i corporate wellness week ukuthi ke cha phathani kahle isebenzi bo aqilaza umuntu ube nesebenza endlini aw umuntu awasha zawashe ngisho ingubo yenja hayi angiboni kahle uyamqilaza lo muntu loyo aw ayigeza incanga azawashe ingubo yayo angiboni kahle lapho akuhle lokho ngathi ungawashela wena inja ingubo yenja yencanga khona nje phela ehlala lapha na ke kulezi indle ngo 3 corner thula ukuthi ifakele lapha na ke le ngubo okuthiwa imbongolo hayi ngube grey hayi zika zisiza khona lapha izinja thole sekwashisa umuntu leyo nto leyo awuba kidi hayi ngiyala mfake incindezi lo muntu hayi mawa ingoma ke yona khohla umntane ekhehla angayifundela le Pitori bareke Pretoria go state theater ngoma ngiphethe

ngolesathu mhlaka 8 olundi Bypack Center amandla kaNkulunkulu wenaleyo besebenza emazingeni aphezulu kulaba bantu ke bafisa ukubonana nenkosi uSomnala ku face to face ungaqala ubhale ubhaleli office igama isibongo sakho usuthi ke ufisa ke ukubonana nenkosi noma uvele nje ufone straight kwi number ke ka 079 1755 628 yona number ke leyo oyithinta uma ufisa ukuhlangana nenkosi uSomnala. Makuthi ke kune product mhlawumbe wathi uyayifuna lapho Lundi wangayithola kodwa kwathi uyikhona eThekwini uyayidinga le product vele ke ufake ne-order laleyo product kakhulu kulapha kubaphila abantu. Kanti ke le nkonzo ivuleleke kuwona wonke umuntu okholwa ukuthi nje uNkulunkulu uyakwazi ukuphilisa abantu esebenza ngomuntu. Uma ukholwa nje ukuthi uNkulunkulu uyaphilisa woza uzobona izimanga zenzeka lapha eBypack Center ubona lo lesithathu esibheke kuwona mhla ka 8. Uma kuthi ngempela kuyaphoqa ukuthi ke ucela uzakwenu ukuthi

after ke usuku azile ukufika lapha eBuyback Center, make sure ukuthi ke uza khona makuthi ubungene ekuseni faka omunye lapha ekuseni wena uyibambe ntambama ngalesikhathi abezongena ngazo, ngoba kubalulekile kakhulu ukuthi ube khona lapha nomndeni wakho. At least ekhaya kuphuma ababili noma kuphuma abathathu. Uma kuthi ngampela ke lesi simemo uyasizwa, umuntu ohlushwa imoya, umuntu ongaphumeleli, umuntu ofaka iyichitho, umuntu ongalali ebusuku, umuntu wamabhadi, umuntu ompilo yakhe ivalekile, ngiyacela lapho ukuthi usukume unyakaze, lalela impilo iyasukunyelwa. Futhi-ke makubiza ukuthi ngempela ukhokhe ikhokhele impilo yakho, ngoba ayinaso isipele. Nalaba abakwenza le nto abakwenza yona bahamba futhi bakhokhela lokho ukuthi wena ube kulesi simo kanye nomndeni wakho noma wena unkomo. So-ke impilo iyaphakamelwa, mungaphakami ngempela uyofa before isikhathi sakho. Khona-ke inkosi somnalapha.

abantu basolunda bakhela ulunde okuseduze ukuthi befinyelele ulunde make sure ukuthi ke uzakhela isikhathi esihle sokuba sekukhoneni benkosi ke ngolesithathu ngolesithathu sihlabeni ke nolawule ey'ndaweni zonke kusukela nje kwi-social media usetekisini usemotweni eveni lapha emakhaya noma thuku semholweni ngabe kuyaholwa la nje okhona khuluma ngokuthi nje inkosi usomnala ize olundi siphumini ke ngomningi bethu lapho olundi siyazi ukuthi-ke akaze naphoxa kodwa nje ukugqugquzela ukuthi-ke ungayijwayeli le nto kankulunkulu ephezulu inkosi somnala ngoba isebenza ngamandla ungathi uma kuhlompe kulela kulezenkonzo ezadlulayo mhlawumpe wake wafika wena sangenzeka isimangaliso sakho kwangilona usuku lwakho usuku lwakho awulazi ingakho kumele ulandele ngampela eduze uma ufuna umangaliso ngoba wazi ukuthi impendulo yakho siseduze kangakanani siyothi-ke masibuya ngolesithathu siphumule ulesine ulesihlanu ukuthi ngomgqibelo mhla ka 11 July inkonzo enkulukazi ke njengenjwayelo Night of Flint hayi ke indawo inala indawo inala ngempela into ngase eyenzeka ungayitholi isihlalo sokuhlala lokho eyibuyile lezi nkonzo ze Night of Flint eDurban zenza kahle kakhulu abantu baphuma indlela esimanga angazi ke ngempela kule weekend ukuthi kuyobanjani make sure ukuthi ke uyawuphatha bakithi ublanket wakho ngoba lithi makushaye u-1 uzothi lomu uyashintsha uzinyuka ngamaqakakla manje-ke kubalulekile ukuthi-ke ugqoke nje ngendlela ozofudumala ngayo kungcono ukuthi into uyibeke lapha ya ngoba usushisela ukunokuthi uqhuqhwa amakhaza laphaya angeke kube kuhle nenkonzo ngeke usayizwa amakhaza nje aphazamisana kakhulu so-ke yenza sure ukuthi uyaqoka ngendlela nje nawe uzobona ukuthi hhayi la loyoshaya ikhaza libhambe lithile nokuthi-ke makhonzwa bakithi akunyakaza kudanse awu uyahlala usongizandla abanye-ke phela khona abantu abakwazi ukunyakaza ngoba kukhona into abayiphuzile athi omunye hayi mina eyi mina mina ngiyajika ngithengele phela uzobona lapha-ke siyakomoya ongcwele bakithi so-ke akushukumi nje kule Night of Flint kushintshe nehlalo yaba le nto yakho kuhlala njalo ngemumva ingakho uhlezi uza njalo izinto zakho zizemumva ngoba nawe nje uhlezi usemumva uhlala nomuntu oyedwa mina ngangadlala esontweni mina angisusa la yabo mase ngikubona ukuthi unekhona lakho uzowaziwa ukuthi uhlala lapho ngiswayiphe esontweni before ngishumane ngiswayiphe nonke emva kwaloko ngibatshela ukuthi uhlala la kuyozokusho mina ukuthi usuka lapho yabo le nto yokuthi nedimoni lize likufice liyakwazi ukuthi uyalala uyabo njengoba ufuna ukuhlala ekhoneni ufuna ukuyama mase uyalala ngiyona nto oyiyela enkonzweni leyo hayi bo uma uye enkonzweni suke uyokhonza uyabo ufuke ulale zonke lezi nsuku uyabona nje manje sowulale iy'nsuku eziwu-30 njengoba siyamhlaka 11 kusho ukuthi wena uzobe ulala iy'nsuku ey'ngaki eziwu-40 mese kumele nje uhlalele lo 6-6 sekunzima kodwa uyavuka ngo-3 ubuke ibhola i-World Cup hayi bo musani ukudlala kudlala kaba kithi ugqugquzela ngempela nje ukuthi ma usenkonzeni iba live yilwa ma kuthiwa kuyathandazwa thandaza ma kuhlatshelwesa ma kujatshulwa jabula yiba nje live ngoba le nto yakho yokuthwala le nto ishiye ekhaya ubale ngeke kusize ngalito

0: sesibili ongathola ngase ama product lesi sokuthi wena wenze nje very simple thing shalele number ethi 0791755628 abantu abaningi sebesizakalile ngalama product one to 20 product a vehicle or a conveyor of God's power divine intervention solving all of your problems abuyagula nabonani ushuli wako uzokushula ukushulisisa phela ukushimana kuphela konke kuwe ube
1: ngugogo umabhida umamdletha semthwalweni ngizothula ubufakazi owasenaleni ngiyacabanga ukuthi abantu bangibona ngiyisangoma ey'ntweni ey'ningi beyivalekile empilweni yami kungayeki phambili angazi ngakho ngingaqala phi ngikhulume ngenkosi uNala into engenzele yona emzini wami kubophile ngihamba kubantu abafana nami bengitshela ukuthi into yamayisoze yalunga befuna lezi mali engingenazo izinto zami zilimele kodwa ngathi uma ngizwa ngenkosi uNala ngasebenzisa ama-products akhona okuqala njengawasebenzisa i-fed water ngabethela ngayo egcekeni lami ngoba kuthiwa kwakubethela isilwane okuthiwa ngeke sisuke futhi umuntu usho imali enkulu ngabethela nge-fed water umuzi wonke uthe kusenjalo ngasebenzisa i-fed hair food ngayisebenzisa egcekeni ngayishunqisela ngasebenzisa ne-fed oil kwaphuma imvukuzane egcekeni lami ngalokho ngikhuleka ngithembele enkosini nani ezingisebenza kanje ngisebenza abantu ngithi uma ngikhuleka la engisebenzela khona kodwa ngiphakamisa inkosi ukhona kabantu bengitshela bethi uma ngabe usebenzise inkosi uNala kuphupha yonke into kodwa mina kuphuphi since ngiyona engiqaqela izinto zami akazi ngabonana face to face inkosi kodwa konke nje kuhamba kahle ngizophakamisa udume enkosini bengisaba nokuthi ngizoyibheka kanjani kuningi engenzele khona kunathi of plant that isiphuma kuyona bengikhona la ngathengi iskibhe siblue ngithengilele kwaba sengathi content okhe windini kanti kukhala ikhova eziwu-2 phezulu kwendlu ngaphuma esikhathi nginokho kwaba ngathi angivulela umuntu kanti ikhova ekhalayo ngigqoke iskibha ngilala naso ngize ngasho kubatana bami sengithwasenaleni manje ngoba ngiyasineka ngiphinde ngisigqoke futhi ngavele ngathatha amanzi ngaphuma phandle kwakungabo past 11 ebusuku ngathi singiyaphuma ngavele ngawo ashukuza kakhulu amanzi asenkosini ngawashukuza ngathi inkosi yenala nginawe manje ngicela ungilekelele manje zikhala ikhova zishintshana egcekeni ngagijima ngawa ngavuka futhi ngayithatha nesigubhu sami ngasishukuza ngasivula ngigqoke isikibha ngashaya zabaleka iy'khova zowu-2 zama ngaphandle kwegceke kodwa ngizibone ngashukuza kakhulu ngivevezela ngithembele enkosini asenaleni kuningi singenzele khona ngazi ngabala ngigcine phi bayangazi abantu ngisangoma wayisangoma ngiyafisa ukutshela abanye ukuthi bakhona bangakhuluma kabi ngenkosi besho konke besho ukuthi inkosi ayihambiselani nezangoma kodwa mina ihambiselani leli nami ngoba esigodlweni sami yona engiyiphakamisayo umuntu uma efika egula ngiqala ngikhathaze kuyona inkosi ngiye emakhambini kodwa sengikhulume nenkosi kuqala kusho ukuthi yona engena emakhambini engilapha ngawo abanye bazothi isangoma sihambiselana nenkosi uNala mina nginobufakazi bokuthi ngiyasebenza ngisebenza abantu kodwa ngiqala ngikhulume ngenkosi uNala
2: never and I

0: ngokuphelele. Zinike isikhathi sokuzinakekela uzwe umehluko. Mufuna imininingwane ngaluhlelo sithinde ku 0791755628. Noma uzifikele mathupha emahhovisi esomnala network asekhoneni kunamba 302 Umbilo Road kanye ne 26 Allen Cutton Umbilo eThekwini. Polisi Nhlungu Therapy isikhona. Isixazululo sempilo yakho. Sipholise inhlungu sibuyise
1: mina sengiye ngithi mangisekhaya ngithi umhleko nomusa ngibengelela inkosi ephethe izimpilo zethu eyi kusiyame sihlengayo noma sehlelwa izehlo kodwa yona ingenelele ngibengelela omama besizwe abaphathi benkosi yethu ababheki benkosi yethu ngibingelela ababhishophu bonke ngibingelela omnala enaleni mina ngingumamduma ngingumamthalane wakaduma uDoreen Duma kosiyami ngizothula ufakazi ngizobonga enkosini yami engenzela umusa oyisimangaliso. Ah, Nkosi yami, wazowamuhle uJehova wena. Ayi, bomnala mina benginenkinga ye-ID. Ngayithatha i-ID ngisemncane. Ebuncaneni nje bami kuthe ngilako 18. Ngangisuke e-New Hanover emshwathi. Sengifuna ukuzosebenza la eThekwini. Mangifika eThekwini ngathola ukuthi angeneki ngale ID mina enginayo ngalo dompase nginawo. Eyi ngaze ngosiyami ngadideka. Ngifuna ukusebenza eThekwini ngoba kwakunzima nala ngangisebenza khona emaplazini. Ngithola abanye ukuthi hey iyashintsha iyenzeke enye ID. Hawu ngise nami ngayenze enye ID. Ngiqhubekile-ke ngithi ngangino 18 years. Ngaqhubeka nje sonke lesikhathi. Hayi ke bomnala sonke lesikhathi bengiphila nayo le ID. Manje sengihola nempesheni kule minyaka. Sekuthiwa itheni ibhenki lami engihola kulona. Ndithi angenzi ID entsha. Kufunakala iy'thupha zami ayisekho e-Home Affairs. Hayi, ngithi ngiyakoyenza i-ID entsha. Kuthiwe kuvukeleya ID endala engayishaya. Hey ngizokwenza njani bathambi yolandu umuntu omdala kunawe ekhaya ngizomthatha phi umuntu omdala kunami ekhaya ngoba sekuyimini engimdala ekhaya akasekho umuntu omdala ngidideke ngithi ibhenki ithi kufunakala iy'thupha ezintsha iy'thupha zakho seyiphelile ngakho-ke imali yakho uyavaleka hayi ngizokwenza njani mina ngoba ngizokwenza njani ngoba kekho umuntu omdala ekhaya ozongishayela endizoba naye ezongishayela i-ID. Ngacabanga ngathi hayi mina nginenkosi uSomnala angiye kuyena engothula udaba lwami ngothula inkinga yami kuyena. Eyi ngihambe ngiye enkosini engibe nethemba lonke ngimukelwe indlela eyangibungela ngayo inkosi yathi hambe e-Home Affairs yoshaya i-ID. Ngathi eheni kanti ngisaphindela khona labo ngitshela ukuthi angize nomuntu omdala ozongishayela. Hhayi ngishone khona kodwa ngiqhaqhazele ngibuye ngishone khona ngimi speed ngihambe mhlaka 16 February ngihambe ngiye khona. Hhayi wawungagijima ulayini lapho hayi wathi kushaya 11 sengiqedile. Ngithi mase ngiphumile ngithi ngempela ngiphathisile akukho nto into eyenzekile. Hayi ngihambe kodwa uma ngifika la enkonzweni makukhulunywa khona la sasikhuluma khona ngithi mina ngifuna kwi-ID yami nempesheni nemali yami ivuleke. Ngelinye ilanga ngiyacabanga ngijulile ngoba bengithi mase ngicabanga ngale ID ngicabange ngijuluke ngibe manzi ngize ngifike nobuthongo ngiyacabanga. Bekhona izwi lathi ungakhathazeki owasenaleni nawe. Hawu ngithi hayi bo

asengaphola. Cela ukutshela ukuthi noma thwa zazidiphi kangakanani. Lezo londa zakho uNkulunkulu uzokwelapha. Angazi lobu buhlungu usuphile nabo isikhathi esingakanani.

Kuna bandu aote usena ma message ba blutipa. Mangi kule. Kuna bandu oba fonelaye ba ignore ingozako. Uma sekunjalo sengekho ufuna ukuzwa. Ukhona olindele ukuzwa kuba ukhala ngani. Namhlanje amazulu alalele wena. Idala zakho zokuhlanganisa nazo. Khona laba bantu ohamba nabo, khona laba bantu abaphila kuwe. Ngizokonnecta nezwe likamoya.

se bel boni li puta katu ba kolela inapa amalase asala nabo ibona ba uziwa iloko okwakho ukuthi manje udlule khona abantu abangakwazi ukudlula kubantu leli phimbo ngaba ulizwa leli phimbo ngaba ulazi ukube ngangavumela ukungadluli kubantu ngisebenze nabantu isikhathi eside kusukela ebusheni bami from a primary ngemukela ukukholwa ngafika e-high school kwazokwa ukuthi ngiyaqeda ngesikole ngaphumela emhlabeni omunye ngabona abanye abantu yakhulu iminyaka ngabona abanye abantu ngase ngiyifundisa ukuthi abantu ohleka nabo kusasa kusasa ngabe behleka idanfolo yakho kusasa ngabe behleka ukwahluleka kwakho laba bantu ekade bekupraisa ekade bevuma kusasa bengajika bengavumi kusasa bengakubiza umkhohlisi kusasa bengakubiza ngamagama ngase ngithathe isinqumo empilweni yami ukuthi angizukulwa nginawo amandla nginayo into engayisho kodwa ngakhetha ukuthula ngase ngifu

0: isashudobisi gadlangadla madawuzeni inithulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kenomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashaya kulezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 0981 282 kube umbuso wodwa.
1: Lejuice
2: phela engenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi bekuthiwa kungasaludla ngisho uphuthi ungabe ngisayidla ngisho irayisi ngabe ngisakudla ngabe ngisaphuza ngisho itiye kodwa ngiyaliphuza itiye namhlanje ngiyadla ngisho sekushaya u-eight ngiyadla akusekho nje into ey'nkinga manje nasengiyarecover fithi emzimbeni
1: awu siyabongaujusamprofetiusasembusweni
2: wasembusweni wamajola
1: miswamajola
2: ngendawo e-transcorp empisi
3: sawubona babusitiya mama umtolo lona ibaba ngithake ngibonge eyi ijusi yakho adle ngisebenzelile iBP yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje yeyi ngimane ngathola nje le juice hhayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yeyi ingenzelile izimanga le juice yakho baba usibiya
4: okay mama kanjalo ungakhuluma kubaba sibonge kusho ukuthi ijuice ikusize kanjani
5: mina ngumbatha ngithole ijuzi kababa uSpiya yangisiza yangijabisa.

0: noma vuthulula cha ungithengile uma vuthulula uvuthululele iphela washaya izitha ngisho lezi yilwana abamaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile engawazi ukuthi abulawo bantu akusikho lutho nje manje umsikwalo ukugijima egcekeni
1: ngiyabona
0: ukuthi kuzosekuseni.

igama lakho lapho elikhona makube khona imali ngayizinto ngisho kodwa kuma 1000 kubaluleke ukuthi ibe khona into oyenzayo uma 1000 akusona isithwalo bakwethu ngoba ngishilo ngathi angiqhwalisi mina ngumprofeti lalela uma 1000 ayikhi imali ozoyithola nje uhlele ekhaya noma ozothi uyavuka ekuseni sigcwele ibhakede noma sigcwele isaka futhi ayikhi imali ezoqhamuka ungazange wenze lutho mawusuthathe uma 1000 nyakaza yilapho ke uzobona izinto zakho sihlangana zenzeka mawukuthi ubungasebenzi faka ama CV phethe uma 1000 phela manje faka ama CV nyakaza mawukuthi kukhona into oyenzayo yenza uthi omunye mina mprofeti la kunemali khona angikwazi ukuthi imali uyizama kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi la kusuke kunemali khona thatha uma 1000 and ngolwesibili-ke ngoba ngifuna ukukukhiphela ikhombo ngoba ekugcineni kosuku mina ngifuna ukuba nezaba ukuthi hhayi akusebenzanga ngoba 1, 2, 3 yabo ngizokwenzela kanje uma 1000 u-1500 wona wodwa nje kodwa ngizobe ngikwenzele ikhombo izobe imi kanjeni ikhombo yabo uma 1000 ngizowuhambisa nesigezo samathunzi kune product like akuthiwa isigezo samathunzi ngoba angifuni ukuthi kube neyithiyo nesikhathi usebenzisa uma 1000 kule khombo ngithe uma 1000 u-1500 wona wodwa kodwa kulokhu ngoba ngizobe nginespecial ngizobe ngiwufake ngiwenze waba yikhombo kukhona isigezo samathunzi ngifuna ukwenzela nje into iphelele kukhona isigezo samathunzi ma ungenalo ibhengele uvikizitha ngizokufakela nawe uvikizitha uyazi ukuthi yindaba angifune sizathu sokuthi awusizakalanga ngayo yingakho ngizokunika isigezo samathunzi ngunika uvikizitha bese kuyikhombo lezi zinto noma 1000 why kubaluleke kangaka kufanele uqale ususe onke amathunzi zonke iy'thunzi yingakho ngithi akube yikhombo kodwa kuzoba ulwesibili kuphela ngokulandelayo uyazi ukuthi uma isigezo samathunzi usithenga sodwa uma 1000 uthenga wodwa uvika izinto uthenga wodwa kodwa ngolwesibili kuphela ngizobe ngikwenzelele khombo uvika isitha isigezo samathunzi uma 1000 konke o-1500 lalela ngiyaphinda ngiyasho 1500 ikhombo kama 1000 le izobe ingolwesibili kuphela ngomhla ka 7 ngolwesibili kuphela ngicela uzuke ungisize uzenzele kanje uma kuwukuthi wena awunawo 1500 ungayithi ukutheleli ungaphatheki kaba uyona ingxenye yalaba abantu engiyobasiza ngaleli alama yayizo le nto engishoyo ungaphatheki kabi nje mina ngiyazazi ukuthi ngisuke nginabantu engigcotshelwe bona ngaleso sikhathi ukuthi ngiyobasiza so mhlawumpe omunye uzothanga nkosi yami ngizozama noma uyabona ma ukuthi uyazama uyahluleka musukuphatheka kabi kusho ukuthi akusona isikhathi sakho sokuthi ngikusize uyabona ngenze kanjenani ngenxa yokuthi sinabantu manje abaningi kanti nami phela kuyalimaleka njengoba ngikhipha kanjena nje kuyispecial esikanje kukuba ngikhulume phela iqiniso kuyalimaleka ngizothatha abantu abawu-30 kuphela uyangizwa ukuthi ngithini abakama 1000 ngizovula nje iwindi labantu abawu-30 kuphela ngoba futhi uma 1000 ke ngizokuchazela uma usukhona kulokhu ke ngifuna ukukuchazela wena ngawedwa ngawedwa ngibe nesikhathi nawe ngawedwa ngawedwa ngawedwa nginesizathu ke sokuthi ikhulume nomuntu ayedwa uma ngimchazela ngoma 1000 right ngaphambi kokuthi uma 1000 uwuthathe one ngizoba naso nje isifundo ngaphambi kokuba ngihlale nawe uwedwa ngizoba naso isifundo la khona nonke ngizonifundisa ngawo uma 1000 bese ibake nomuntu-ke nomuntu lalela into enye ebaluleke ukwedlula isizathu sokuthi ngibe nomuntu ngimnikeze leli thuba phela ngeke ungene kumprofethi angaboni lutho ngifisa ukuthi mina mangusiza ukuthola ukuthi umuntu usuyamsiza.

Right, ke ulalela uhlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DKs via Isefu Lampisi. Ingadlangadla isene samandla esifele emandleni inkanyezi ekhanyisa ubusuku nolimi. Konke kuhle kungumbuso nje. Siyabusa, siyatamasa bakithi. Ya! Sithi ke nje muhle uNkulunkulu wasembusweni uyasenzela. Angihambe ke emazwini amprofethi, sikhuluma ke ngosuku lakusasa.